0: Nya ukitumira njira ya ndwe ya siyaza wa tiketi ule ndaka kule ndako vingi sandu tu kukua utumiru wambia ni na nuna kangi nyantira siya ndhiu na mbele ta Amerika Trump na Obama na rengi nimeka fundraising kana kusangi diambia siya siyaza nikuwa na iji makura maina ndwe makikura undu mundu tura support ye ni kio nikikiri kwa inakio utongulia kwa ndakuka na kukua atuwa mudhura na akono wadhiva andu nuwa sangi diambia Nikola said client. O murethi arutire ngirisi agithano, ku murutire magana matano, ku company rutire millions ya yato. Nikola said si transparent, kana sio thelili. Lakini mbi ino itumagirwa ri mu Kenya, ugusate mundu no tumire billion ngima, kana million magana manana, niguo asinda ne gitikia ngavana, kana mundu tumire million 70, niguo ruire gitikia MP. Maundu mundu magirwa kurwa na njirere agire niguo tufote gukorwa tugika maundu matu na njirere tutaina okora. Na tuta kuga itisia siyasa nisia kuendua
1: aya wava vambesa varato sokia vuvangi nigia kodogu ito olkarao kia turoni le wakiri bisire turoni le olkarao engi marauga abana ne kugeria tu kufuru viyangoro siya mwiki wakura tevaki wadho tariri tiatia kudhu tukania gataka tekambe sego tumekadhino wa kampeni siya kufuru viyangoro siya mwiki wakura na mbesa siya mavaki neto umundo kana kamiti
0: ta ebi nambere wa kala tutakwenda ku andi tutakwenda ku kwa diplomatic ni mavaki kutire kwenge tuika ndi development kana maendeleo kana uthiwa nambere ugeka gorea mundu akwa rumo watu vore ma MP yetu makwe onde niko tuika tia to ne ingi mbiyo na maendeleo mauna tuletero nginyanda tuletero nginyamyo gi tuletero nginyanga ali tuletero nginyairatu tuletero nginyadhuru bali si andari angi ngia gikorwa maendeleo magoka mundu akwe kogo maundu mu mareko rukala uta maundu masoku lakini magaro ni gwiko gutaina kithurano na kuina kithurano all through magaro kora magiko manyata wali gutaina kithurano manyata runyenje mbere north na mbere south tiatirira wakora kuina mbere election mbere north ni oturo na billion ikithi na mbere ku wigitikaga ku tamai
1: okay
0: ku tuno tumeriwa na iko ni kugire kuvakandu ni guma ikikura mwana fulani
1: so committee ABC na wigiriri kuri kwa gutigirira wathoi ni warumirirwa ni mundu wa gwonthe
0: kamati ya biza nani usi itakuwa independent rito independent so waliki liyo uta Kenya intentionally
1: yes
0: nukuko kuru wendura take direction kuma kwe mtu fulani ndura take interaction kuma state house kana kuma kwa opposition kana kuma kwe mbunge kana kuma kwe magoti uraru tawira waku uona mundu wae na mavitia ukimu salmon ukina muvain kana ukina muruta maondoli mama siyasa nituwa nina nginya kwa tu nginya tambere nozi nituwa nina nginya minister siyasi ruku akivi akikora ke involved na maundu masiasa na nwezi weka waziri ndagero kora involved na maundu masiasa nuonire nginya goons
1: na totiga gusoka vo muno ni atumira rekesambo ka olkara otoro niko krari libo na gikiro kinene
0: yes
1: na nagaka biseno tronire turenda kwamba kuherwa biseno tronire iratiga kamete ya ABC na wigiriri kuri ko because kwe vari ogwetire waugatiriri kile tu kuenda kuona ni kamiti ya ABC na utongulia wa kamiti ya ABC ila avota kunyinyia mawadho mayo na egatikira ni mararu mirirua ni kaondukana yu miriria ka kamiti ya ABC kweli ina uvotiosio kana ina olitosio kura matana kutikira mawadho ma idhurano ni mararu mirirua na kinyi
0: yes, ina guo lakini guo ni mendaru kwa ni interference kana kutonye rirua kumanja ni andola maina mavinya mapawa masiasa kumana kuunja na alama ina mavinya maki virikali na mando kamiti ena powers hizyo na nikiku tumitulawa ni independent ike yes. Na kuruta wira wayo nuwana tambisa ili asora kwa judiciary mundu wakua ya review of eto ya hava medho nugula ruta wira we neutral ike na kuruta wira we neutral nwe rute lakini dhina wetu ni kutonye lirua ndroe na kuruta wira we independent uravu uruwa dhimumu wanoyu kwa kende ruguwea na we person ukalete rupia ungumania wekuo uwa kora nwe nendo independent ndroe ruta wira we katakati nguo nguo kwenye kuga, lakini kiwazo na kivinya maina yao, makenda ni kurutira anduira, maisha tangu
1: makenda.
0: Kwa wapo ni Kenya, nusu tu tora Kenya, tuti sunde ni tuti Norway.
1: But at the same time tuna mawazo wakili.
0: Tuna mawazo.
1: Maratuva, na marava kametino, mavinya mama moja tora diyo mundi. But why is it so hard? Ni ndoeke na vinya, angikuwa tayari wakili, variawe karete, noro na kwe maodo. Marathi yule matavati okoro makithie yetu tu ina kamiti ya ABC tu ina utongulio kamiti ya ABC uvetu wigiriki na vinyane wadho niki vinyago koro wa niturarumira mwadho mama na kinyi